0: abe piem. So di onim so wo fre na mabo mpa ya ma no. Na tie dia wo hwai. Akura no ewo na. Wo wo no. Eye wo kunu ene ne na wo. Na die problem na kofa ba ye ni wo wo ye no. Bema na se dia wo se. Wo ye de ma akura no. Wan sha akura no. Enti wani akura ne kosiai ene wo mo kasa. Ene wo boni dia se so wo yisika de mawa. Tie ni ye. Akura na ye wa wunu aba na obetra wo nche no. Wo kuro ene ne kosiai wa bere na wunim. Owo ye na chi. Ena wa wunu ya ne banek boni dia ka che ne se. Wono ne mani sika nta aduani ni ne se. Ba ma ne yisika e de mawa. Dia sei enya no ana wonso waye sika ma de atadua waye sika ma de atadua ne adi adi ano de
1: ano
0: fama na me fama no wo wanchai na me musa no
1: na wo tie
0: fama no
1: yes
0: hello apanyini wo yale na wo pa yale sa na mi ya difuwa kasi ya nsuwa miti uredwe weso minkasa kwa insilaya fea mwenye uredwe nkete nkete mkuro wankuro wabi ena miti suwa we asta ya fea mwenye suwa uko techima wanonsu ujini humi na ani mfufumi wanonsu suwa ho ene wanonsu enye uredwe kito wa techima ene ni mpate mu apanyila sama ameka utie ewa uredwe nesu mebuwa na asa nyana kwa mebuwa ka
2: kutifu mwachami ichie
0: Asama meka ete sai.
1: Okay, no plan asa ya.
2: Odi fo. Mi so ma mi yale ma mem famem yem famem na o. Why?
0: Wo yale nke yem famem na me hona ansa na nka maka asa mo no.
2: Enta cha haya kwam.
0: Haya he.
2: Haya kwam.
0: Wo se haya kwam ho.
2: Ba cha.
0: Olumai, want to my papa to say higher day. Was it higher crown? Asama what did for what you don't frame me? Make a mebua was what did for Obua. What did for? I am a crack.
2: A did for me, bread, I have come one, your own family.
1: I was
0: saying, I am a crown, and I'm a person with you, because I tell for 80, and Pemuno Crawe. Say, I dear me and the crown, not saying you know, because I know now what? I could not know now
2: what? A different patch of any crack.
0: What in now
1: what?
0: Wamodia, when in question, my name, Odia.
2: Odifa, you need to cry. And I'll be saying, Mishka, no missing Mishka. And what bombity?
0: And what bombia? I have fama, where you're at, Asama, me, Panawaka. Fama, you're fama, you're Mammy, Yabutina, ready on a month for tea. Mammy, Asama, who crook us about it, dear? Na wo nyina wo sanya se mbetra radio zo a adeketo na meka no
1: kokra kakra menya nam de nam
0: wo sai
1: nam de nam kakra menya makobra kakra menya nam de nam
0: maami
1: doctor na efa
0: maami e afedi ase ensama meka wat bi
1: sa cha
0: na nimsa asem we sai asem we na nimsa asem sai wo ho
1: gabi
0: na nimsa asem sai wo ho
1: sa cha re bi fi se akure na fu nyina ba Oko was na kwa maami ho na akọ.
0: Aha, wote won chan wo kwa wo so obekọ maami wo na akọ wo.
1: Ai, na mtoto no ma nyina na mde ne koy. Wo ni enyi maami sa.
0: Aye, maami enkasa bebre. Anapa. Maami e ma bu nfu, mesrawo. Wo fira me ana makasa ansam na kyerawo. Amo wa hunu sese na ekọrọ. Enti eye duabo ana akura na bọ no. Tisa mwa mwani ya mkwa hona na pa mwafana amadi ya. Enye, enyewe bini kuma ya mchipapa nyasa anetie.
3: Busi ya kuna.
0: Medase. Mame nchilo chile mechira kwa eno wate.
1: Ancheyo.
0: Wabafuro kano, ababe si kuma sesu wame run about. Wabe sesu wame run about. Wase wope ahinkro ka ahinkro. Wadi ya bwame pa ahinkro ka ahinkro. Now what they were trying to crook him, I was so busy was Zen filling station. The idea said, be a Sanya Muamaka, the Musa Mefa dropping Abba Meboa. Aha, it would your dose so I'm a runabout to Anoafa, a Ymel Crow, Kononom, a Franchoquan, what you also wope, a him crow. Now what's the filling station? What you know, filling station, my friend is Zen. Unko dwa yin krofi. Enti meche leche de woye. Enti wedi afato so na meche leche de niye. Why? Papa yinifiri so ni yanko fofroso. Papa onse. Me mika sun sumu nsem. Ama mfuwe frela no dos onse. Na wani musa meka nsamu rwa na ayadei. Achiri ano dabi. Me mika usun sumu nsamu wa meka diya wo. Woti abe wune sa wune di fo na ayadei. Asya yase. Yase nkura nkura asem na me meka. Mika sun sumu asem. Sunsun mu asem sunyo obi a nanim sunsun mu asem enti mpacho mami nsi number no so 0535 0544 mepa me da se
3: 94
0: me da se
3: 32
0: aha
3: 01
0: papa yenko
3: 0544
0: aha
3: 94
0: aha
3: 32
0: aha
3: 01
0: obi abala no so yenko obi abala no so hello
4: hello
0: Christ asumbien kan
4: Asafo Asumbien Council. Yaminyo wadum.
0: Amen.
4: Yamin peja anko soro.
0: Amen.
4: Nyami di odi wadru no. Peja anko soro bim.
0: Papa na wa shirame, wu shirame, wu shirame.
4: Odifo, Asafo, unim, ifri, debisu nebae.
0: Uchasa waba mehoda.
4: Nyabotre.
0: Ena miti radio nshire FM kakraka we na anope we shire mesano.
4: Sa.
0: Ewurade nya wo so wadom wate.
4: Amen.
0: Ewurade ma asem nto da.
4: Amen.
0: Wose wo fri debi so sa hwi debi so na ba me ho.
4: Debi so ha mi
0: tokoko.
4: Aha. So betaya anope pa bi me de ezi ne bai.
0: Aha.
4: Aha. Mi yare papa.
0: Oso yadai.
4: Mi yare papa.
0: Ewladen kan ho papa e waka asema ma me ra ho.
4: Mi chini. Na inshira adawroma.
0: Chese na wutie mi wo inshira FM no so wo debi so wo.
4: Anya asem keto akora.
0: Awo moti TV ne niyama so.
4: Se. Na mayare. Ayare pa. Kitu mwa mese. Ni tukuku na mitubi ya sasi.
0: Aha.
4: Ukwa sasi.
0: Aha.
4: Sidiye papa abedani mboni. Nipa mitu ni kukunu. Sidiye kwa adewasi kukunu manto. Ya kasemu asidiye waji kukunu kurefri mensemu. Waji yegi nzusuwa. Nzo so ami honto mi.
0: Chasa mwa kasa mamu wadani koko nukura adi amane so wamfa.
4: Ami amano wadani amano.
0: Sadi abe ya wubenya wa honto.
4: Mi nyama honto. Nzo so. Before me bae unse ene mintime nante kura.
0: Aha.
4: Na ulo. Mi tiye kye mwa ane se. Se mwa adani.
0: Adani ena amebono.
4: Na ukansi.
0: Meba na sa adane bona amebonde enhyira FM kakraka difo e ba hano difo bia no obetime de nsa si ne boso na kofa adane boba radio we so meme na me kofa adane boba radio we so enhyira FM papa wo ka da time meba foforo na me wo braman no
3: braman video
0: me na me kofa adane bo ye ka bibi se wo bi bo adane me na me kofa ba enhyira FM we so ema asofo na nabi moteso a anabi mu wakuma sister station radio station wo bo na ma wo se me bo adane wo musua ni nyina firi me wo eti adane ne dia kakraka pa na me na me bo eti se wo ka adane ne ho asem dia me adane na me bo so wo bi asese bibi atia yale da so amane da so no wo bi solid dia bra na me kanto so eti ne na wote ye na ade baaye no
4: na me baaye
0: aha yan kwa na me tam na ha
4: ba hin ka sim nyina wo ka kire
0: mi me na wo tena ase ye no
4: na ka kire mi se wo de me ko bo adane no
0: kese na wa ye na me de tewa na adane bo wa ye me de tewa
4: mi toy
0: ah wan de wo ka wo ka sa wo me de tewa okra ka ba me ka sa wa ma because wo no ye
4: to me ba me bo me ho pa na ba ye
0: no wa ye ade cause ye ton me de mi tumira na ma kire sie me mfa me nsam wada
4: Adawoma, nyame adawoma me bo adane.
0: Aha.
4: Fide me kudruye.
0: Aha.
4: Nso. Me na me ho abaa mi.
0: Oba me wana me ma wadane bo wa yira wede koye no.
4: Me ho ato me.
0: Yade na wo kase maya wose wodi for mayali o.
4: Me kase wrede ni nyam.
0: Na
4: ni. Papa mwa. Me wito na sase.
0: Aha.
4: Yade na komso.
0: Ei. Kai. A fire. Tia me.
4: Unya obo fremi.
0: Papa na wanone wanu wote na ko you know koko na atwa ira ho koba asem a wo se wo mpasa wadane ama no no.
4: Wa form sisi e.
0: Wo ba ya me ba dane a me ka to se duoni mo ya de o medane ama no no.
4: Ko no so.
0: Wo ho pawa ma de na dane ko no so.
4: Ko no so.
0: Hey. Hey.
4: Ifo, nyam nyo kesi.
0: Enti na wo se me sa no wo ho.
4: Nyam nyo kesi.
0: Me da se. Eh papa waka masama ma ahumachi anope me ho asisi me ho so
4: emre nim kameka sapa
0: emre nsu die nim emre nsu die nim wada ma emre nsu die nim sese me nyantire tire me tire kwa ye etie se ne tie twa nyina ne se wo ba me ho no wo firi de bi so ba me wona urade asawo yade e
4: masama yade
0: adane ne nso so adane kwa papa ne so
4: ano so
0: enkasa de wode wo famu bi ono so be famu bi me me ka de bia me ka se me se wo bia waye na dwene so ma ho nto ye yira no
4: cha
0: eye etidie na wo ka tro bibia la wa yale wo problem o ye oba wo ye be ma wo tete koma se fo tie tachi man obu ase aha wo bia ti wo se anopa wo bia ba e de na aka kire de wo bre ene wa yale ye
4: the condition we again nyam se obi a woti nfira sabri osofo adane bono
0: aha
4: de no kwa na me kan wase
0: ma adane bono
4: adane bono
0: eya adane bono ye hallelujah hallelujah and the say one abrochire fu akora so mo munua mo mo betobi na eya ne etega na papa yini firi so papa yini firi so na yanko foforo so wosu betimi aba la no so wosu 0544 papa se de la na sia ye busy no
3: 94
0: mo
3: 32
0: mo
3: 01
0: papa me da se
3: 0544
0: papa me da se
3: 94
0: mo
3: 32
0: mo
3: 01
0: me da se
3: 0543
0: aha
3: 29
0: mo
3: 44
0: aha
3: 80
0: me da se
3: 0543
0: me se anopa yi me tena se wo a wo bra da dwene da wo suo yi wo amane da wo suo ni ama nkoye solebro na na me tena se me tena se wodi a woba fatu trim sa adane ne ye kwa ba adane no obi nton sam fanhyra ne busuefo obi nton sam fanhyra ne yefo ebia na wutie me na wufira kiri na eba ebia na wutie me na wufiri pro froka ne beti kuma se so amiran about mu a mu firi tachi me eba ne de wo meduru so amiran about wodi a wotena kan nimu a wotra tachi man kan nimu a wo se mpaacho mesu wa hinkro zin ho filling station na wa hinkro na wo mu firi ne zin no e ho no mu a ene mesi filling station na e wa hinkro a wo mu firi no zin no e ho no mu a ene mesi wa wo firi tachi me eba wa wo firi tachi me eba wo nkosi kejetia aha wo enkosi kejetia nkopehwe papa aha nti number no eyi megusu awo wo bebo agula nanim bia no I will pick you papa nanse onse me bro fase me jatu e chiri kakru
3: teacher o teacher
0: papa me si number no so 0544
3: 0544
0: 94 32 01 wow, what's ransom and yabo tre ebo bo because a man for tre mirwa for nemo kwa for tre. Ubekasu would defu ya no pay me kono ho. I'm bra, me show a nim 0544 0544 94 94 32 32 01 01 0544 0544 94
3: 94
0: 32
3: 32
0: 01 01 papa me tia wo bi wo tachi man kurobo mo frene bamri What would the Bemri?
3: Teaching my crew.
0: I'm Bronunibi.
3: Okay.
0: And your Bronunibi, your friend Bemri.
3: Bemri.
0: Mine be Bameho. Now, Tim say, Yamia Shiranepa.
3: Okay.
0: Kakaran so one.
3: Okay, so I can.
0: On the same media mean Kasakwa.
3: That's Kakra will be one. It will be one.
0: More. Opema Sampa. What do you say? What year be if you want to buy?
3: Okay.
0: Intine Numri. Ofrɛ me no si odifo na na obekɔ radio na msian na mso Asta FM kra no omso ombefa me enhyira FM no
3: life
0: ombefa ntio no sa odifo enye Asta kra na befa kra me kra no pameba
3: okay
0: se si ambe me bobobobo na mbai woni so wa fra hye me that's what mama ya well say
3: otie
0: otie me na me money din so bibini nye ana akura dia make mboa
3: abondi so akakeye
0: me money din hwe enipa nye me say obuafo obi afanisie
3: obuafo
0: obuafo obi a ya afani hinta
3: enipa nye
0: asempa na na make me so enipa obuawo ema wo umpeja eye kese no eye afanisie na kwabanane nye Baby didi yense ho be pacho obi abala no so so wanya number no won baby mami nsi su biem eye 0-5-4-4-0-5-4-4-9-4-9-4-3-2-3-2-0-1-0-1-0-5-4-4-0-5-4-4-9-4-3-2-3-2-0-1-0-1 Papa wano na problem ni yadie bia ne dano so wano Ah wade te wano yade bia wano mekasa wase Sofo safo dia de wia usi ni sofo safo ye program uishira wano Iye na mete kura na akama kuma Ena wase ya edifu wa baba de wia usi ni sofo safo ye program no Ya na meniaje Na emu mfan tuitri msa wase wadi bibi yaba Nwa mfe bibi yama mse mfamlo Enu wana mehe wano wa wobeke
3: Hey
0: Hello Papa ubi yaba la anoso
3: Wana bada aso Wana bada aso
0: Intu miyemi tumana
3: Na
0: Wadeba medeba ma
3: Wadeba
0: medeba ma Hello
5: Hello
0: Christ asumbye nkaun
5: Nkaun aso fo
0: Nya meti azifu ishirao Uti msa la anoso wa ye busy
5: Ipacho na apum Etisen
0: Ipacho nyami adom Na aso e
5: Christ and no hold him to me and them to me here pa
0: hallelujah hallelujah
5: so
0: aha
5: ni no me di ni no me chere me di ma me ye da me mo bidi
0: ah ah me pa cho aha me ti o amamfo ojina me la no so
5: ni pe ni pa
0: aha
5: me ye doctor
0: mm
5: ye doctor ke se pa
0: aha
5: Oh, Ghana.
0: Mo.
5: My, the Yale.
0: That's
5: a DBN for my own. Test the DBN. Nima, ready, I do. And me, I am about to get a man.
0: You know, I'm a one so kakra, mami.
5: It be no abruptly. Oh, yeah. Doctor, my answer be. So for me, and in the name a buyer, the Mr. Taxi Monama.
0: Now, but today. Ah, no. Mete voice, yeah, and I'm say, ah, Papa, you papa, your bambi, weeny. And so, would not take a mukran and better okra wensi. Because now one auntie and Edden, wouldn't Oh wow! Enti, daddy, aha, edi, be, so, I want to say, be 2 weeks munio.
5: Eko 3 weeks kwa.
0: Aye, me want say 2 weeks, 3 weeks munie. Kwa so nse woba ya no, adi ya chie ya na me ma woba beje, eni ya ma wase wuisu no. Enye doctor ya waba mihwei nye wenye. Enti ubo dia na mehunu sa ampa, ampa, ampa. Enti doa se se diyo wote say. Because wane me tonchia. Wane me tonchia. Se se nyame buwana me uhutowa. Wane mudiwa be ya mame.
5: Eni diyo sofu ni problem.
0: Meda se.
5: Na. Shanka nyanko pon.
0: Mm-hmm.
5: Se kiswa disi mitime suri jina wame nanti.
0: Hey! Hey! Hey! Saya ya botra mame wosi shrenka yehowa ene feva nyankopon ene watemi asori agina wonante
5: asori
0: agina wonante hey erade medawase
5: amen ya mikesi
0: papa papa papa ya meka nase o ka nase mu
3: doctor
0: doctor papa sa mi boni dina ho I know sa wo ye panyini ube huni ni pakura na mi muni dini.
3: Ok.
0: Mi muni dini. Wanyan ni paketua.
3: Ok.
0: Ame boni dina. Mosu ni yedei.
3: Enino.
0: Enino. Mm. Oba ame wano mo katire mse. Sadie. Ne wanya no no se nyame buwano wanya yale sana. Wateme nkano na watanasi ya nyedei.
3: Entra.
0: Ti papa. Mm. Esie kuna wabe sidiye ula shole demu wano.
3: Ne edin.
0: Ne edin. Iti kaa ni mua wawano. Kaa ni muna metena. Ese no kanemu na metrawe na me ne wane metonche na sinsuro na yere ka kire me se odifo se die o papa doctor se die osi doctor si pawasem no na doctor ka kire me se memfa ne mra wo memfa ne mra wo no wote wonka bibi ka na koma se ne ho be dai
3: e beto do na nyame so aya tum
0: hey my goodness doctor
5: sofo
3: nso sho
0: ewla wane me toncha so wane me toncha ka kire me se se nyame bua ne nyame na me so ma ne ho to na me hunu de obeye me pa
3: boss waye
0: ewla ne no obi na no kai
5: so fu nyanko pon edin kunyem
0: hallelujah
5: na me so me po sha me se ne so ma ka me so bi nkundi aba aba ama
0: me da se doctor
3: se boss ri nyamai
0: e boss an de se nyamai
3: mane mrantem
0: me da se papa me da se pa nyame nhyrawo
5: maboka
0: body ya maboka eh
3: dariye
0: papa wadi wase maboka na na maeri akura chewa eye nkura nkura sem
3: yariye
5: sen ka bidi ime doctor ni den ke nime bi o ha nka me da se
0: doctor do
5: esa
0: do entidie na wo ka chire obi bia la mi wi ananke yedi nko yedi nko mo off air me number aha
5: e kemi moja ni bi bia no mo da send me manu abu chiri
0: aha utie me
5: no my test no mo da ba still no be information na me to me in the christian do no akwanchira de mame no
0: aha oho ato me da se hallelujah ni monyam nka urade en monyam nka wo dia uria me number ya wa fre on na wa fre me ma wo different number bi why na ya kasa sa number no so kwa sa number we ni mo dia de ba radio so na me wa number ya na me mede ye me call so fre enipa bi no wo mu di nko me nkomo ba sa number ya ya bobo dia ye radio number ya me de ba eti se mi wie na fre we ya me a me de me number bi be ma why sa number ne dia nye me na me de be fre wa wunya enti do me da se bebre why ti amate won kakora na mani age kwa dewea na yadia eyewa oh my god ewurade meda papa yinifri so mame onse se ya na ewurade pew se wotena radio kakraka wei so papa enipa benya wo ma hoto
3: na dance so di
0: Israel FM enye radio ketoa papa mame Israel FM jenga mame jenga no
6: Israel FM 104.5
7: in what day
0: mamba akonka ho na memobo na
3: na I said
0: na ye be 9
6: In Shirai FM 104.5.
7: In what day?
0: Tiawa.
3: Ebi
0: mrebi yo. Emu bebi.
3: A day.
0: Eye. Enuaye. Enuaye.
3: Yidiye chereba duwiti mo.
0: Oh my goodness. Anopai, anopai, anopai. Adia tia wie. Wa me fria nom na me kwadrufia. Ma me nko ba bia mete UGC. Brema UGC. Me baba ako wo machiao. Machiao. Machiao. Utie me wa hu ho. Machiao. Mebe me friend am se me ko radio so no se papa. Ene oni nya me nko. Machia papa obi aba so ma me piki wi. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Me ba to lo radio sa tene kakra nso ma me wai. O hot sa waga sa free hin.
7: E ka me ka sa free o ba ti donchi.
0: Obua se obua e ba to radio sa tene o oh, papa ye ni free so na me tene kasa ba sa na maso mbu. Ah, me ba to usu bit me ba kire kire me kire kwan.
3: Ofra wa twen ho free radio no.
0: Ofra twen ho free radio 0543
3: 0543
0: 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 papa mamemfa
8: we hello
0: apa nyina te sai kan kwansha me hunu sa wote papa me hunu sa wote ka anim
3: bele me
0: ai na yasese nkwanhyia de ama no me hunu sa wote stie anim ne bet yesu din mu metwem wote me sese hi
8: se wote
0: metwem e de ama wote
8: dani
0: hello
8: you too
0: aha
8: ni ni wa
0: ono wa yere ya dai
8: ni yere wa
0: aha
8: na ya wo bako
0: aha
8: so dai se ni kan ya se ni ni bi ya ni wo sefia da da
0: wona na wo bako nso woni mba bi owo
8: ni mba bi owo
0: na akura no nso wai
8: owo ni mani owo
0: wadi akura akura wadi akura no nso ko
8: na wadi ko mani mani
0: na wo kasa fere hen
8: ewo
0: nyina hini baabi ani kwa so baabi ani nyina hini anopa bra baabi oba ne wo bia obeba wate emfa ne he made mepa ye ni din emfa ne e obi won ma wo se fa ni picha bra obi wa fa na taale bra memfa nye he ni din ane hia me baabi owo no ye bo ni din ne wo temi twa na ni dia ene wo betwa na ni aba enti efie na baabi a wote sesi e hono ma na na anenete baabi a wote sesi e hono ma na na wote
8: enyo no anike
0: ene ya asa ho e honete sabere me wai
8: emate
0: bye bye anopa no wat wodi abantemba number ne ye 0543 29 44 80 0543 tie niye 0543 29 44 80 0543 29 44 so who caught what the adansia bia maybe pick a caught the adansia bia sa tamo abetina apewase eh sama mami kurusika enkete se emere wo hyedem obebo adane no hwedie asi obebo adane no hwedie asi yesi ada form maami bia last week nsuo ta wo fa mobile was odi for me ba yale me bebo no ho adane obi an ensa wo bia enko no na mzo ledi na nsuo to ko no se ah nsuo to na me ba yale na me fa mu owu abrochiro na me te ho etia no pefa tu trim sesu won se nsuo to bere na mu ne yewi nsuo to bere no emu an yewi enti oba enkase nsue na etontu odifuo ni wo meme wo tie ni ye oba enkase wodifuo a meko no ho no oni ho edie ntrefise nsue na eto mepa chawo ensue ni to anto meme wo sensue to e mome kosu ye wo bebi a yete a yesom enti bra na wo ba ntam kura na watemi akontem ne se se nsuo na no odene nsuo na no odene pa ze wo sori afrika teso kura na otim se eje mu na watuka awoko enti utim se baabia wo fira wo ba ne de me yeso se nsuo ne to pa enti simun tam na bra simun tam na bra na anopai metena se why na fatu utim se so wote papa nene ne yere no papa nene yere so wote na dance ye no wo se o ba ma ne se se dem se se bi mpredua so obi a wo yale enso wo nyale an wotire de o man o man si o man ka krasa no ne wo na aye denden
9: ati esi fo mu
0: aba Emema ni bebra won tira na amu ma.
9: Eza so ko ebo.
0: E da no. Na no na. Me papa papa ayi ba me papa fi o mi se bi ne ko me ko no wona nze. Me ko akwachira wo mu. Omu wo offense wo chona nze me ko se me ko ye na minister na mse ah na ma ko nta wai. Wo se wo sha wa.
9: Me. Se wo ni bi wa chi.
0: Ero ano ase o se ho na minister na ase akonta o se akonta wa ba na msi pie bra na maba o se miti plan e pa me won na mfa mi o na ase na ase nyame ntibeye na mtumboto na ma me mane ka krasa fedi ya lie
9: e ka so dise us the krasa besaji ebrade
0: ya lie ne ni nyina hwero basam Ute dia mi waka wasi we wodi amane na yade anako
9: eko sister hu ya rini nyina anu na se anu odu ni hunya e
0: wasi we wodi amane na yade anu eko eko
9: sister hu ya rini nyina na ka anu odu
0: anwo chira ma be ma ya le blako erade wonya me mani fanye ye anwo chira ma be ma itime ya le putupruzo no anya le o
9: debi
0: anopa bra fatu trim se wo ba beba dane no mame nko wasa japa wasa kropon papa ni japa utime se eho de gold fu okrum
9: yeah
0: eho ye gold fu okrum abrantie bi ba me ho na abrantie ne ba ye no ose wakwa akogye land na lande okoje ne baabi no yi okoye no o mabɔ kasusuro enu o makɔ akɔji wakɔji bi na ne de eda o obo okro no onse wufiri japa
9: yeah.
0: Na wo konkro kro bi wo ho beti japa no wote itu wonu ma no ase da bi metie papa yi wo radio so nti mekɔ ho enu ode baaye obɛ na me ye nneɛma ma no na mse kɔkɔ a nya me nti nneɛma befa na me ye ade me de ade bi ma okoye wokode eniyama kusi imu a ewurade etumi mu afisika na wabumen akoye mfemini agro anopa ye nyumire meba meduru airport run about no ofre papa namba acho na obekwa radio meyere so obetiu na mse menam kwankwa meduru airport run about a meko no ose ene ene ye tieu na mse mo na anu de obeye na wo yaade koso aye ni ye na aye ni ye nso wani mbete ose papa masa akwaje plot makwaje land bi wo ba bi fofro
9: session fofro osa bi tu
0: ah wasa akwaje land fofro bi wo kra de wo so akwaje no se bogosu road no ose onze wo firi onze kwen bi radio bi wo ho mo fre no oh bere fi sa radio ne wo bogosu uru ho no mo e wa amani se wa amani mu e wo ho no akwaje te papa se se nyambo a ano pei meba na no nsoma peska abro na waye ho adwuma
9: sase kodo sase
0: fofro no ansa na metimi akwa kosi so akwa akoye adwuma na mse mo sese wo hunu kwan no hunu kwan na wo mere babo kan wo se monkai tete atempo no ekwan a mo agano mo fa so mu di yie na mo se mo mfa so wo se ne se wo mfa so de ne bre na abebre enti wo hunu kwan no nto mfa mi ni agro Matia wono oyiri tie me. Ai, oyiri nsu ye good. Makacho sasho oyiri. Na oyiri wo ye good. Mpacho, ma menkyerekyere mekyera kwan ho no. baby a meme wono ye ahimprozen zen filling station zen filling station baby a me wono
9: ahimkro
0: ahimkrozen filling station na me wo
9: no nye nwa re grofi
0: dabi dabi na abefa ka ne wo soa me run about soa me run about na abefa ka no ahimkro abetinie abetmensa asoli ni di no e di favor asoni di no ye kwa register na asoni di di favor favor enti wodie unye duru wope odifo abetmensa mepacho unie ai na mpenyimfo si krogu biposo kode enti mi hinta oko hinta wa hin krogu biposo betimi hinta dabi asoni di di favor na midi ne die minim se wuni ma betemensa na nsesa ye bia mem na betemensa de obesi nsesa ye na ekohen ah abetemensa abetemensa so for so for obesi favor na so na ye aso ni di favor no ne ye modi na ne favor ne sumpi is the favor no so kra to trim na mmom di ne ye abetemensa ote yi papa no papa ma menene you know ni kunu so ate na dance ye no sa mere na me wokode apija na me wokode apija en wo mu di sa dance ye obeba ada ni di sa papa sa dance ye wa wonte
9: yeah
0: obedi dance ye mu odro sa mere na me wokode apija
9: kuroda
0: da mu ho mo amane mu ho se zo se mini amane mi wo main road no israel kai urade ma menti akromo wo ehene ai matia no
9: ko na na wusu ohun
0: ah na na wusu pepra
9: pepra
0: but baby a meme wo na meme ese meme enei ah meme wo baby am plot no wo de me na na ye frɛ no atene hene
9: otumfo atene hene
0: otumfo atene ei otumfo atene hene na ye asam ye din ketoa otumfo atene hene na sa se na meteso wo ye ti anopa ebra me rodu si ya ubusa baby etwa nchanse a na wa wuram kakra bi eno ano no na waba usi me roda mi nyansi si signboard wo ho mi gusu a me ya dan no ho adwuma mi nwi mi nsisi signboard enso o yira akora wo beba
9: awo yira so de usi ya
0: awo yi so papa o yira akora wo beba
9: beba yira
0: awo go beda wa yira de
9: usi zen
0: usi zen
9: chance
0: ye na wa busa baby etwa nchanse no
9: asori ne wo hore ni
0: ah wo de baby etwa nchanse ne kora ko busa se wo pe baby a aso na wo mode aba half from usi o masore dan obi a bechero ehho area mu ho ah if you chrome mo wo papa di free zen o di free zen wo foro ba me soro nyina e kwa ni nyina wo mo wo su nyina unya bo aso ni dia so na abeto na obi a cherew na obi a cherew mi nsisi sambod me nye he ezo su ni pe hunu kwa no sofa wo yira akora nzo abeba na yira akwa ye egusu ye besi sambod na ya fo ni enye nsie de otwe hu ta befa so
9: kwa kwa
0: e kwa akro na
9: sikwe no so
0: baba akwa bi ko say the value is still the same it's an opportunity for car no wo kejetia empty office na wo so pan kro car first no wo mo pan no offense ahin kro tie ni ye first no ye pan no offense ahin kro enne na me me ye offense afro na ye na ahin kro for short
9: because is what did
0: na papa kure gu kwa ho de yesa de kuro bi bata na anza na ehunu kuro no
9: na ehunu kuro kure do say tire do ma de
0: tire so do ma in kuro de ono ye bunu lie
9: ndi
0: ya ya sante memo ye wa in kuro
9: sante ya in kuro
0: asante ya in kuro
9: akope
0: ndi wa tire ho de odi kuro bi kwa bata na anza na ehunu ahin kuro e wa bere egu brane
9: say ko ye bi se do ma de ne wenti na e ahinkro no
0: ai e tu e de e ya ahinkro ahinkro
9: be kumase aso kwa ahinkro
0: ai ahinkro kumase ahinkro kumase ahinkro wa na enim e no me chere se first na ye frɛ no ofenso ahinkro ene ye frɛ no ofenso ahinkro e frɛ na ahinkro wa de ne ho abet mama na de ne ho ese hu na serefo a na serekere no na wonye obi antete ne ntem ene nyame aboa na mabesem
9: awa wo mieru se
0: ma wa mie na mse de wo ho
9: se da no kopie uja fo hoy
0: ah ma yanga katira mse wo kompasetia
9: se broom
0: eh wow
9: se broom
0: so wo ai ano oden
9: ba koko koko ma yanga
0: na se ma yanga wono e wo se wo tue sika wo radio no so cause ni dia wo je kra ni ati radio no so ni pe ni me ya sa
9: ba se koko koko koko
0: ene di na tie yo eye se adifo nam na wakofa to no
9: so
0: no
9: so be wi
0: adifo de ye wo ye nam aye wi o adifo nam nko wo nyame na aseda asese saade ye no adifo wo o mo nam nya na me ka kire sa abofo me abofo me ko ya akoa bi a wono ne be me ahu a na woto aduane na nam eguso o
9: Owinam
0: na atọ baba kasa atọ na me wa apega no
9: I say it was owinam
0: na me ne me kwa ne ye kwa wanchi o se ne ye kwa debi ne ye me kwa kro bi o mo fre no ayi e wo kwa no so wanchi kwan no asa wa kwan no ne ye kwa ho ne ye mie nu asa me asa ne ye du kwan mo na ayi o odi firi abofo oba ni mo ne ye se ye pefufu bi aye dai
9: edi
0: na mpake ya ni yenyina ya kwa ti miduru anu muna honsa wa mwomu ayu ucha ayu yombo ibi ucha na ucha pere kupewo ya ni muna medeme nsa toso na mbo mpe na mchire maamena diye bise ya wamfamfra wanya day bra anonzo sobebi ya mema kwa anefwa mitebo nisi ya miko bra anonzo wa tebi ya niya jinambe fuwa ya day eguso ete meme ti wano mwa makwa anaji memedu ya niya ble midi na wano na misu mihuone na mwa ya day ekwe diya ni sise ey akwene na mwa ya fe na enye minche ya na kwa ni furu anu wa papa
9: kwa bedu ya ni mwa ya day
0: papa ya wase odifu papa pacho uye sofu wana mse ay na misero miwo problem bi miti midi atuwe nina msu iswe chilo biti miyaka sasiye miyo ni atia odifu na mento so mekwati nye jumo mebe mane wu na mse hee
9: awid na mse
0: bebe ubeme u nana mwene gu
9: uwi na mse bebe ubeme u
0: wene msa namna uwe ni ya adifu wana apa na mi asema mekebini enamna mesema kure ba kuwa enani nanyina wakwa abluchiri wafre mi adifu anam mesi uti mejewesa
9: adifu anam negu udwensa uwe
0: mesi akwani kachi baba mesi mebe ema nye jumu na ya bende na mesi ii enana mwe guwe duya niso
9: ubema nye jumu mpuni ubema nye jumu mpuni
0: adifu anam na akoya zese awana muna meba nidu tumi di adifu anam
9: mbe uye deko kwe nana mayanga kuyi kama
0: eni mwenye mwenye ulade
9: amin
0: eni mwenye mwenye ulade
9: mayanga chao bali picha mechina
0: na se radio ya tisui adifu ya tisui omoyiru mwofe
9: se
0: amena eshira womu
9: se muni
0: na ya anesebio ya anenyahu wafe na mkwani ya na medekase msumano mwana aha hey Eti subane nkan wa papa wofe ne dia odisi abonte ana efe baba afia na wu bi su wati ase e nti adifu ati radio isui omoyere ho ofe nya meti ase fo nti nti adifu na mo de enyi obi ana ge adifu na mo wie eti pa cho anopa mehwe wani manga oba ode je oba beyi ne ho adi manga baba beyi ne ho adi owie so ometue ne sika na omagi ne din wo radio no so anope mehwe wani amebo mu emwa me pa cho anope me so won won obefa car ne wo so am run about so ope ahinkro car ahinkro ubenya bi nsu okagetia mtn office nanim ho wo so ope ahinkro car kumasi ahinkro wo so ope ahinkro car eti so nya car na no aka che driver said driver mpacho Mesi wo ahinkro kwen mo filling station e friend zen no mesrew ye duru wono ma eye si me wai wada roma ahinkro kwen mo filling station e friend zen no zen kama mintie zen filling station guo bebre wudi free so am run about oba sa ai ahinkro kwan no so filling station bebre nembo mi jwe mu ana mi hun filling station bebo ana mu hun se eye zen no ena mede beye me signboard it is zen filling station ne de
10: ade ne ho na de wi amasi alanche ne no megusu nso no ekwa akiri pa na no man bi free bi free ayi America was ready for minua bi ba wona my man direction say won season na wo season na wo musa asore yi no ba bi twa nchensen no na m say no ano no ntipa twa no pe ya brantem to wen wona no wa frem odi from patcho me ba wo ho iti ba bi amaduru bi amayere bi odi from patcho me frew wo frem ya me no be kasa ami ana mete hei wo frem me ya me no be kasa wo kura me be sori kura me wi afrem abrochirefo ne mfrem me na ganafo no so emfrem me na enumunyam emra bi ba cho ma mi si number no so fa tu trim se me se ene ya adane bo no adane bo ma me no wo frew bi oso di fo ye me kat na me man se so ma mfa ma ma mewu America na omo de me ba na abetede ne nsa to me so abetede ne nsa to me tri so keke kora me ho beto me na mse ma mi wujidie mu odu ampenyampa ma mi atotomu a oba ye so wani mse ma kwa kwenye new plot bi ato akoho ah utimi se okwa na okwa apija okwa ya na ese hwe odifo wanya new plot bi wo new main road no hunti koho no mo man direction was ehwe eno mi hu papa ya menko
9: sa komi ho de kra enya hinkro ne de usie yemfa ka bi mu
10: dabi a hono memo usize wa o mfa ka
9: nanso wa fa
10: eno anso wa fa wo de wo ka na eba dia wo de wo ka na eba dia wo be fa nchensen fo nanim
9: eno anono
10: na wa fa wo nsa nifa
9: kane no ku drop peja gi se
10: wo fa ka se kane no wo ka peja tira wo fa bi kosi kwa bi na wa sa fa bi asi apeja
9: oh.
10: Ansa no
9: oh.
10: Wasa na ntia bedru ho
9: ne muwa
10: aha nti on papa me road no so di ode usi ya na wo dru nchensen fo no wo pass fa won senifa wo
9: nzen fo do mo fom si na ebi wono something bi wono
10: ai
9: because wo hu wa de kro
10: me hunu na me hunu de opa akire na wo de na abeka mi hunu obi a me no wate na radio yi so ko be de o odu wani kaa sama asemi hunu diyewo
9: okra se hida
10: kwa sirao ya bra ya bra sana anu ogidi bra baaya sami dene kwa oho
9: aba hona nse
10: oba ono mwaba ya betu penyini bi oho betu wajina popro probu ono mane yama se no a witi misa wame mane kwa chi hapa panimpu inti witi misa nyagwame dene kwa oho na misi enjoy your body tia bra beba cho me yana maswali yako iti meso wabe frokano, wanse wufre chiri neba. Inti ya na mempesa wabe yira, ena fatu utrimi se, insyo ne toto. Insyo no e toto. Inti mfangu ukura se meka se ewe, ukura meko ukura neto. Mfangu sana pa wube sima wuba kura ano. Oteke mkura ne jim.
9: Ukwenine niye bila insyo toko kujani yu.
10: Ampa. Ne jina.
9: Ote hesyo.
10: Pa jina insyo toa ye mfeni panko ho.
9: Kwenye ni ya bero watia hesu yu.
10: Medase. Inti ya nope ya bero ntemame wate. Iti mami isimi namba naso. Na wate miyamba. Odifo mpacho medru kejeti ya mti ya office neni mwo. Usimi muse kumasi ahinkru. Menyaka. Fese niye freno ofenso ahinkru. Sese ya yini diya tone baby ya freno ahinkru. Kumasi ahinkru. So I'm run about and so what's a wope a hinkru. Meba chwa mepa a hinkru ka. Omukura wun kakura ni yachira. Oka ya ni yachira. Aha nti. E ya bra. Meba chwa fatu trime nyado ma a hinkru asem na meku. Mimi nebuno na metuwa mekasa mewa asante me mkumasi. E na mekasa nti wa wabuno no. Tiese eye kumasi a hinkru. Asante a hinkru. E wana mewa. Nti anope bra. Udi obe dru bebiya, keje tia bebiya so ope, ahinkru bebi. First bebi, ane ye friend ofensu ahinkru no, ene ye friend ahinkru no. Mibachi ubiye, nti udiye, mkodru ahinkru fiyo, osu ube su wa zen filling station. Udru wano mabusa bebi, ye chan chance, because ufri zen wa, nesoro, eni ye chan chance, omunu wa mufensu wa no, ebo mukosoro. Tu udi we ura bebi, ye chan chance, unyangunu bebi, ye chan chance, na, ubisa sofuna, abetimensa, dia wabafo frano, musu wa maso, na wana, ubi abetro, maminzi simi namba, no sona mensole, na sofo safo, en madi udi honsomra. Me namba ni ye 0543 29 44 80 0543 29 0543 294080 na baako nso eka ho ni ɛno nso yɛ 0544 0544 94 3201 0544 94 3201 Beba cho number mienu na media to dwa wo nyira FM no so. Wa mfre wi atimi fre wi. Anopa ba bia wo bia nsimu ntem. O ba na wunhu na no wa fre me no. O fre me 0543 294480 ne so amaje wo so. Ana 0544 94 3201 Ya besa hia same time next week. Akora nyamete asefo wo nyira
9: wo nyira wo soso.
10: Na omoya no atia me maame ama me.
9: Uncle Dress wo die.
10: Na ka kire menu aketwa ndo se mechia no. Wa wo frɛ me a wo nyame frɛ me. Na odi fo ma wie na me no nkasa. Bye bye.